mesmerizer, siyaba mobilizer, kufi yonke into vele yazi neintsiza.

jambo de mango ba ay waga reggae dub ba rugi na sekego digu di hakuna mun beu nyosha.

Sokota libadoka sona manda. Doka sona niya namasanta badakarya demosereba.